Nabuhay ako ng mga kaya. Kailangan ko na mawala na lang. Kailangan ko na mawala na lang. Kailangan ko na mawala na lang.